0: Magandang gabi sa inyo lahat at alas 9 na naman ng gabi dito sa Brisbane, Australia at may biyahe na ang jeepney. Ako ang inyong driver, Rob Wenceslao, kasama ko si Mau, Nikki at ang ating guest na taga Gold Coast, si Shirley.
1: Salamat po sa pagpapaangkas. Pasakay.
0: Hindi, may bayad to. Bawal ang angkas. Okay. Nikki.
2: Hello, magandang gabi.
0: Yan, natin.
2: Si Mau.
3: Hello po, magandang gabi sa inyo lahat.
0: Yan, ngayong gabi, ano tayo? Puno ang jeep at dahil sobrang puno, ay ano lang, isa-isa lang ang pasok dito sa ating studio. At uunahin natin si Shirley, siyempre. At una pala, batiin natin yung ating mga regulars dito sa programa. Shirley, baka meron kang mabatiin sa inyong lugar dyan sa Gold Coast.
1: Binabati ko lahat ng mga masisipag na volunteers ng Gold Coast Filipino Cultural and Gold Coast Filipino Australian Cultural Ensemble.
0: Yan. Ano to? Mga lahi ito ng mga volunteers eh. Kasi kami dito sa radio, volunteers din kami. Kaya sama-sama tayo mga volunteers, Filipino volunteers dito sa
1: Mabuhay
0: Queensland. At siyempre, nais natin batiin ang ating regular, si Boyet Frijinal ng Cavite at si Ronald Reyes dyan naman sa USA. Ang mga tiga Marilao, si Hector at Aileen Pineda. At ang tiga Mindoro, si Willie at Stella Bala, na ngayon ay nasa Quezon. Buti nakarating sila ng tinatawag doon, malwalhati sa Quezon dahil yung motor.
1: Oh, nagmotor.
0: Oo, yun ang usong-usong means.
1: Mabilis
0: of,
1: yan, nakakasingit-singit sa mga... Oh. Nakakasigit-singit sa mga maliliit na ano.
0: Oo. Oh. Kaya lang kailangan napaka mag-ingat.
1: Yeah.
0: At si Boss Mark Malapita ng Calapan, Mindoro. At kay Jojit at Camia Aguinaldo. At dyan sa Senate na masyadong maingay ngayon ang mga kaganapan. Kay Lito Kasaul. Sana nakikinig siya. Makikibalita sana kami sa iyo ngayon. Kung ano nangyayari dyan sa Senate. Si Lito Kasaul, taga Senate to.
1: Uh-huh.
0: Regular na nakikinig sa atin pag naka-Facebook Live tayo. Okay. Magpapatugtog tayo sa awitin. At magbabalik ang jeepney. At ating kakausapin si Shirley ng Gold Coast, ang Multicultural Volunteers o Festival, ano, di ba?
1: Opo.
0: At Australia Friendship Day na malapit na. Abangan nyo ang announcement. Pagbabalik ng...
1: Kita-kita tayo pagbabalik.
0: ...ng Jeepney.

0: Nagbabalikan jeepney at ngayon kakausapin na natin ang ating guest mula sa Gold Coast at sa Multicultural Festival. Organizer to. Ano to? Ano tawag doon? Australia Friendship Day. Nagaganapin kailan? Cheryl. Shirley, sorry.
1: May 30, 2026. It's a Saturday.
0: Kwentuhan mo kami kung ano yung kaganapan sa Gold Coast na yan.
1: So isa pong pagkakataon para sa Philippines na i-host ang isang multicultural festival.
0: Oh, tayo host?
1: Tayong host.
0: Okay. Yeah. Maganda yan.
1: So tinatawag po natin siyang Australia Friendship Day. Ikalawang taon dahil matagumpay ang ating inaugural festival last year.
0: Yung last year, Philippines din na host?
1: Opo. Yes. Ito po yung festival every year na tayo ang mag-host.
0: Wow. Ba't nyo yung ginawang multicultural pala?
1: Para po lahat ng mga iba't ibang nasyon ay maging kabahagi ng ating selebrasyon.
0: Wow. Talagang ano yan, parang United Nations ang dating yan.
1: Yan na nga po. Yan po yung ginagamit namin parang term na yun yung inspiration, United Nations.
0: Nag-initiate ang Philippines.
1: Opo, tayo.
0: Yeah. Yeah,
2: so para kahit magkaiba-iba tayo, kaya nating magkaisa at maging magkaibigan.
1: Totoo, yan yun. And just to give you a little bit ng inspiration niya, every May 2022 yearly sineselebrate natin ang friendship ng Philippines at saka ng Australia.
0: Ayun. Wow, nagko-coincide siya doon.
1: Opo. Kaya yun po yung naging inspirasyon na binuo natin or inorganize natin yung festival na to.
0: Oh.
1: And it's really important na maibahagi natin sa iba't ibang nasyon.
0: So ano yung mga pinagsasalu-saluhan diyan? Hindi pagkain ah. Ano yung
1: mga kaganapan
0: yung pinagsasalu-saluhan doon sa programa ng multicultural activity na 'yan.
1: So syempre nasabi niyo na din lang yung salo-salo. Ayan. So maraming pagsasalu-saluhang mga pagkain.
0: Ayun,
1: paborito ng mga Pilipino at saka
0: hindi
1: paborito.
0: Hindi ko sana tutumbukin na yun dahil doon din pupunta pagkain.
1: Yes, importante po yun kasi hindi pwedeng magutom ang ating mga kapamilya. Hindi po sila guests. They are family members. Dahil kailangan tayo magkaisa. So, apart from that, meron din po tayong mga participants from other countries na mag-share ng kanilang culture, heritage, tradition through movements, through dances.
0: Ayan.
1: So
0: makikita natin yung mga costumes ng mga native costumes na iba't ibang lahi.
1: Yes. At ang gaganda ng mga kulay.
0: Mm-hmm.
1: Kulay ng Pilipinas, kulay ng Japan, ng China, ng Brazil, Singapore, Malaysia, Ukraine.
0: Mga ilang nations ang nagpa-participate dyan approximately?
1: Siguro po mga around 15 to 20. Kasi kung hindi man po sila magsasayaw, sila po ay pupunta at makikiselebrate with us.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung iba, wala pa silang grupo na nagsasayaw.
0: Okay,
1: yes.
0: So...
1: pero pupunta sila doon, magjo-join sila, magpuputap ng stall para yung mga artifacts nila, fabrics nila,
0: ma-showcase nila. Kaya kahit hindi by means of dance, makikita pa rin natin yung culture nila.
1: Absolutely. Mm. And this is the day na pwede tayong maging, ina-encourage natin sila to be bold and proud, to take pride of their heritage.
0: Mm.
1: Kaya nga po, pagpasok pa lang dun, suot-suot na nila kung ano man yung gusto nilang ikwento sa atin.
0: Mm.
1: Para pagka nakasalubong mo, saan kang bansa?
0: Okay.
1: Anong kwento ng suot mo?
0: Yan.
1: Yun na yung
0: encounter nyo yun agad, ano?
1: Kaya po, kung babalikan ninyo ang mga pictures, mga moments noong isang taon, makikita ninyo talaga yung yung maraming mga kulay na galing ng ibang bansa.
0: Mm. Ano yung mga experiences nyo last year na maaaring unique experience nyo last year for the first time na ginawa yung multicultural festival?
1: Yes, so
0: festival.
1: Una po sa lahat, ito yung kauna-unahang multicultural festival sa Gold Coast na i-host ng Philippines.
0: Mm-hmm.
1: And ito rin siguro kahit part ng Brisbane, tayo rin yung talagang multicultural. At saka, ang ating inspiration, yung Australia and Philippines na Friendship Day. And this year's very, very, is extra special because we're celebrating the 80th year ng friendship, ng diplomatic relationship ng Philippines at saka ng Australia.
0: Mm-hmm.
1: Kaya it's a big milestone.
0: So may mga guest ka dyan na diplomatic
1: meron po. Di ko nga alam kung pwede nang banggitin, pero definitely may mga VIP at saka dignitaries na
0: From both governments, Philippine and Australia.
1: Opo. Actually, I think pwede naman kasi na pwede naman banggitin.
0: Pwede naman kung nag-commit na sa'yo.
1: Opo.
0: So, kung hindi pa nag-commit, wag muna.
1: Opo. So, kung walang mga changes, darating ang mayor ng ating
0: ng Maynila?
1: City ng Gold Coast.
0: Hindi naman.
1: Hindi pa. Sana sa susunod.
0: Oh, okay.
1: So darating ang mayor ng Gold Coast,
0: okay.
1: Darating ang consul ng Philippines sa Brisbane, tama?
0: Yes.
1: Ng Queensland pala.
0: Queensland. Oh, yes.
1: Yan, at saka few councilors, councilor ng Southport na si Councilor Brooke Patterson. Tapos si Councilor Joe Wilkinson, mga MP si Sam O'Connor, tsaka si Rob Molek.
0: Kumbaga sa star-studded, ha?
1: Yes. Opo, kasi kailangan po talagang makasama natin sila sa pagdiriwang ng celebration natin. No?
0: Kaya ito na opportunity, Shirley, para imbitahin natin yung ating mga listeners, mga kapwa natin Pilipino na pumunta sa Gold Coast. At suportahan po natin to dahil ito initiative ng Pilipino to para sa buong mundo, para sa lahat na iba-ibang lahi, na dadaluhan din ng mga dignitaries ng gobyerno. Pakita natin yung pagkakaisa natin, di ba?
1: Yun po ang kailangan natin. Maging best host tayo.
0: Yeah, no, sige, the floor is yours. Shirley, para imbitahan
1: natin. Mga kababayan, huwag niyo pong kakalimutang dumalo sa ating Multicultural Festival, Australia Friendship Day 2026, May 30, alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Marami pong mga exciting activities and mga performances, mga pagkain at mga pakulo ang inyong may enjoy.
0: Yun na yun.
1: Pero meron po sana akong isi-sing it a little bit.
0: Sige.
1: Kasi sa May 17, magkakaroon po tayo ng volunteers, anong tawag nila doon? Kukunin ko lang po yung tunay na tawag niya para precise tayo.
0: Okay.
1: So, Volunteer Upskilling Workshop 2026.
0: Is it open to everyone?
1: Lahat po ng mga volunteers welcome to join.
0: But yes!
1: Of course, lahat naman ng mga events merong laging may...
0: Volunteer.
1: Hindi, at saka kailangan po may mga yung limited space, di ba? Ito sinasabi. So, the sooner na mag-register kayo, the better.
0: Okay.
1: So, meron pong...
0: So, how do we register?
1: To register... You have to register through TMC, the Thriving Multicultural Communities. Pwede rin po. So, email CAMS@tmcgc.org.
0: Yes, okay.
1: Ano yun?
2: Yung ensemble ate.
1: Of course.
0: Meron pa isa.
1: Opo, hindi po... Sa amin din, pwede rin po kayong mag-register through the ensemble, of course. Gold Coast Filipino-Australian Cultural Ensemble.
0: Iyon.
1: Alam niyo, napakasaya pag may pamilya dito kasi kung meron kang malilimutan talaga.
2: Magandang opportunity po yan sa lahat.
1: Oo.
2: Especially yung sa volunteers, yung
1: upskilling.
2: Free, yung upskilling.
0: At saka
2: po ino-offer nila ulit?
1: Merong CPR at saka first aid.
0: Okay, ayan. Mm-hmm. Yung mga volunteers, ha? Para ano kayo, magkaroon kayo ng...
1: Safety management din.
0: Oy, maganda
1: diba?
0: Yun.
1: At saka, opo, yung mga usually mga manual handling, yung kinakaharap ng mga volunteers safe sila at saka productive.
0: Oo. Tsaka yan kasi nga, first aid, applicable din sa family nyo yan, sa immediate family nyo. Kaya
1: CPR,
0: makakatulo.
1: Ayaw po, totoo yan.
0: Okay, maraming salamat
1: Thank
0: sa paggalaw,
1: you. See you May 30.
0: Shirley.
2: Ay, Ate Shirley, last po. For that information, saan po nila... For further information, saan sila pwedeng pumunta para maging sure ulit?
1: Pumunta po kayo sa Facebook namin, Facebook page namin, Gold Coast Filipino Australian Cultural Ensemble. And yeah, yun lang po.
0: Oh, yan, napakadali.
1: At saka dito sa 4EB.
0: Oh, makipag-coordinate Filipino kayo Brisbane. Kay ano, kay Nikki, tsaka Nikki. Kay Mau.
1: Opo.
2: Lalo thank na po you. Si Nikki.
0: Oh, yan, yes. Okay.
1: Thank and, you.
0: Yeah, maraming salamat, maraming Shirley, salamat for Shirley. Gracing our
1: welcome.
0: Program.
1: Welcome. Nakaka-excite. Babalik ako, ha?
0: Oh, syempre. Ano nga dito, eh.
1: Sasakay ulit ako, ha?
0: Every Monday, pwede ka dito.
1: Oy, salamat.
0: Ayan. At ngayon, patutugtugin natin ang isang awitin ni Jojit Aguinaldo. Ano, original composition to. Ewan ko ba? Ayan, para sa inyo lahat.

0: shout out kay Nick Sarmiento dahil sa pamanay niya kay.
1: Uy, sabi na ganyan na Spinias. Magandang gabi po sa inyong lahat.
2: Hello,
1: na kami.
3: Pasok din kami.
2: Pasok na kami.
1: Daming bisita. Kasi maraming bisita. Alam bakit?
2: Yes.
1: Fiesta season na.
2: Fiesta na season.
1: So, nag-iipon-ipunan ng mga community, yes. Mga Filipino community.
2: Sunod-sunod
1: na handa. Maghahain na kami.
2: Yes.
1: Abangan nyo. Ang mga
3: watch out!
4: Siyempre nandun kasi Saturday.
0: Ayan, si Nick.
1: Wrong. Three digits sa init sa Pilipinas ngayon. Summer kasagsag. Ganang kainit.
2: At saka nung ano.
0: Gian Henare.
1: Marami mo nag-tune in tonight.
2: Madami. Oo, mga players.
1: Narinig mo yung pinag-usapan namin sa likod. Sandali lang bago tayo magpaalam. Insomnia After Dark after
2: yes.
1: this.
2: Yes.
1: With our friend Mark.
2: Mark over there.
1: He's gonna be on air for 2 hours on Global Digital.
2: Global yeah. Digital.
1: Pasok muna ng natin. Tax na ina mo. Ano bang tax season sa Pilipinas? April
2: Hindi
1: ba?
2: Hindi ko alam. Ano ba?
3: Pwede pa akong bumate. Pahabol. Hello ulit kay Kai, to Jamie, to Carol, yung mga katrabaho ko, mga Filipino mafia sa work.
0: Kai, Jamie, si Rose Lynn. Pakabait kayo dyan sa trabaho.
1: Oo.
0: Masungit ang boss nyo.
3: Hello, Erwin. Hello to my mom, to my brothers. Ayan. Have a good night.
1: Good night.
0: Good night na po.
2: Good night. See you next week.